0: Samachi Shimikuna.
1: Sachapi kashkangi, wambra kashpa punta kutin shitashka sachapi kanamang riskata yuerini. Nyuka iglesia manta woki kunawang mitandarishpa rirkani. Sinapis chaipi imasina kanata kamana yacharkanicho. Wakin kuna kanyami nyaupaman chaipi kashka kunakarka. Azitegmi yacharka imasina kana kashkataka. Linterna kunata, sabana kunata, toldo kunata, mikuna kunata, fosforo kunata, chinazatak, suranata pismi aparka kuna. Sinakakwipis wakin kunaka, mana azitiska kunatsu karka kuna. Toldo ija, sabana ija, mikuna ija, surana ija. Ima suktak ministriska kunapis izakza kunami zirka kuna. Chaimanta mi suktak pak toldo pi durmina tukurka kuna. Chinazatak suktak kunapak imaz apaska kunata okupana tukurka kuna. Chaikuna pura manta suhka nyuka mi karkani. Chusak makiza mi zirkani. Ima tamana aparkanichu. Chai sitaska sachapi waki chiringa pakka. Chinazatak tukui ima kunatapis. Maikan nyukaman kuchungi ministrikani. Kaisina tukuika. Su Jesucristo takatik pakka. Chasnatak mikan. Kaipacha nyukanchi kausakunka. Sitaska sacha sinami. Chimba puranchigmi hochawan, tentacionwan, chinashatak salmo 3 kishkashka shinaka, Dios ta fiñakuna wampis. Tukui ima kunapipis, yaya Dios mi, chinashatak, paipak rimashka shimi micharirangga, ajichinga, ima kunatapis nyukanchigmanka kunga. Kaishina kanataka, San Mateo 4:1 manta 11 kama mi Jesus rikuchin, mashnakutin mi Jesus chimbapuran, shuk huchachishkawan manakashpaka, shuk pandachishanishkawan, paika Dios pakshimi bibliawan micharirashka, wakichirishka shinallatak ajichirishka tukun. Yaya Dios ari nirka, nyukanchiktaka manatak sakina, manatak

Dios Akzaskakuna. Levitakuna ka servizun Dios Akzaskakuna mi karkakuna. Mana paikunachu saitaka ruranami kanjik nishpa yuerir kakuna. Mana kashpaka paikunapa kausipak asitek chay ministerio kana kashkata mana muskur kakunachu. Chaypi servinga pajka, mana paikunapa munaymantachu yaykur kakuna. Sinallatak illaskamanta shuk hutkuta wichkanga pakcha. Ñukamanta amatak kungaripangichi, yuyaypi charihuanguichik nikun shuk kishkata aparishka mana purikkunachu karka. Shinallatak ashtawan espiritualkuna, sinchikunapish chay ministeriopak chikanchishkatakkuna shinapish mana kishkarirkakunachu. Paikunaka, yaya Diosataj akllashkakunami karkakuna. Kampak munaychu kan, yaya Diosta servina payllataj maypi munashkapi, mayjan ministeriopi kana munayta charinkichu. Shinashpaka levitakunata kati, Diosataj akllashun shuyay, Diospak tiempota shuyay. Chaykamaka kambak shunguta paypak ñawpakpi allichiri. Kikin ña allichirishka kashkataka Diosman willay. Iglesia wampish arinina munayta charishkata, shinallatak shuyay, paypak mandanawan ashtawan servinatapish. Kutin pushakuna, mana kashpaka michikuna imapi kachun kumbidakpika, imapi kachunpish, chaski, ama wawayaychu, chikañami kambak.

0: Mi winyay pag Dios rimas ka si mikuna ta mikuchung rikurana kanchi. Kay misuk aji kay espiritual kausay wang. Sinazatik su kausay ija wang ka chikan pichuranga.
1: Misyon chaski uya chirga. Samachik si mikuna. Hasta wanya changa paka. Misyon chaski @gmail.com mankishga. Pagyata uya shkamanta.
2: Dios bendiga.
3: Una y 26 minutos.